0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Kakailan, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may baga no kasano kabayag na natoy crisis apo dita Middle East. Sapay kuma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo natoy energy crisis tayo.
2: The hits all day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
5: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Magandang morning! Rise and shine, keep on smiling. It's another beautiful Monday para sa ating mga kabigyan. Big Bang Melody, rather music of the 80s. It's reminiscing time. And syempre pa, we try to perk up your day, sizzle up your day with our music of the 80s. Yan mga kabigyan. Magandang morning pa rin yung mga ating masusugid na tagapakinig, yung mga pogging drivers on the road. Of course, yung mga nakikinig din sa 105.5, Big Sound FM, Seat of San Fernando, LU. And of course, ang 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Magandang morning sa inyong lahat. Anyways, ang ating temperatura ngayon dito sa Baguio, we are experiencing a 26 degrees Celsius temperature. And the chances of rain is 13%. Humidity at 76%, and of course the wind is traveling at 3 kilometers per hour, mga kabigyan. Mostly cloudy po tayo ngayon, kaya just in case you want to go out, bring with you with your rain gears, mga kabigyan. Ingat-ingat po at iwas sakit. Drink plenty of water and vitamin C. Di ba, ma'am?
6: Very good.
5: Yep. To start with, hey, anybody wants to rule the world here? Nakakatuwa talaga, ano, yung mga nangyayari sa ating government. Ha? Eri naman si Bato. Ha? E bibigyan na siya ng warrant of arrest, di ba, papel yun? Kaya pag sa ano yun, eh, Bato, pick. Talagang talo si Bato, mga kaibigan. Di ba? Nababalot siya ng papel na kanyang. Ano? Ayun, yung mga warrant of arrest niya, yung mga ganun-ganun, ha? Yung mga pinagagawa nila tungkol sa EJK dati, mga kaibigan. Di ba, ma'am? Pero mahirap talaga huliin ang mga... Mahirap huliin ang taong kilala niya yung humuhuli sa kanya. Ha? Di ba? Anyways, mga kaibigan, to start with, there's Tears for Fears. Dito lang siyempre pa, Big Rage na Big Sound. Bye!

0: Spanoflex, print out stickers, cut out stickers, billboards and signboards, lighted signs and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpero amad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulungteng, di po pusay, iti ay atentay libya, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripalda, na uwan, inasdasita, namak ng uwan. Umendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dagjabilda, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa jay, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candon City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa jay, Kinabite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes, Rukwa, ken Imat Matron, Nimbis, Nenita, Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nakuntakin, 0908-894-1424. Or 0915-513-144-9 0927-683-2908 0927-683-2908 or 0919-991-2188 Users, Funeral Homes, Sipupun Mo, Ngarag Serpi, and

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tagcore.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.

No dumteng di pupusay, iti ay ayadente di biya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan saya ti panagtaripado da, ta uwan, idasdasita, namak na uwan. Uwendo na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at dagchapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa nada sa dya, Bagnutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Las Cud, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo, na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si pupuno, nga ang serpi, nga

illusion.

0: It's Big Bang Monday.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
3: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Colin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Vita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
4: 0912-229-6720.
3: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
5: Lulumteng, di pupusay, iti ay ayatin tayo diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan saya, di ba nagtaripado da? Ta one, idasdasi ta, namak ng one. Huwendo na kurawa, ki Juices Funeral Homes. At at chapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dabay sa kada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si pupuno nga ang serbi.

0: It's Big Jerry on your radio.
1: It's Big Bang Monday.
2: One 100% 80s.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: It's Big Bang Monday.
5: This is the Big Sound Trip.
6: Hit it! Ang bigas mo!

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: Big Sound FM. Big Jerry na on Big Sound FM.
3: This is the Big Sound Trip.
5: 100% 80s.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: You're jamming with the hottest disc jockey. Disc jockey.
1: It's Big Bang Monday.
2: Change your dreams.
3: Build it with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
2: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
4: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
5: Pare, mukhang hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ah.
6: Ano bang sekreto?
7: Wala pare.
6: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
7: Dapat tamang oras ng pagkain.
6: Tamang oras ng pagtulog.
7: At tamang oras magpapawis.
6: Para healthy tayo lagi.
7: Gaya ngayon.
6: Tamang oras na para...
7: Oras na para ano pare?
6: Para mag-coffee break pare.
7: Mahirap namang puro na lang trabaho.
6: Kailangan lagi may katuwang tayo.
7: O ito,
6: share tayo.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
5: Iba ka talaga pare ko. Ah. Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Ang sarap ng natural.
7: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
8: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
9: Having trouble with pest control? Worry no more with Mapicon. Mapicon is the nation's largest and leader in pest control. Mapicon is ISO certified and guaranteed to serve you with all Filipino pest control products and services. Say goodbye to cockroaches, mosquitoes, rodents, termites, anay, bukbuk, and all other pesky pests. Visit Mapicon Baguio at EDNCP Regional Center, 362 Magsaysay Avenue, Baguio City, or dial 444-7378 or 0920-865-2806 for your free consultation today. You're in control with Mapicon.
1: It's Big Bang Monday.
10: Big Jerry na on Big Sound FM.
11: Magandang tanghali mga kaibigan, oras natin. It is now 12:18. Yep. Kau, tunay nga namang naglalagabla baka ating mga tugtugan day night kasing init ng mga yung panahon. Alam yung mga kaibigan, lalo na yung mga nakikinig sa atin dyan sa may yung mga construction workers. Naku, ingat po kayo ha. Take precautionary measures sa inyong mga trabaho. Alam namin mahirap yan, mabigat yan. Ha? Make sure there's no margin for error, mga kaibigan. Pag yun, nagkamali din yan, lalo na mga scaffolders. Yan, mga scaffolders, scaffolders, mga nasa gilid-gilid ng mga building, umaakit dyan sa mga bakal-bakal na yan. Pag tibayin nyo ng mga husay, check nyo agad dyan, lalo na yung, anong tawag nito? Parang na, ano na yata ako dyan, ah. Yung ito, learning safety officer, you've got to check everything, yung mga pananamit ng iyong mga trabahador, kung naka-helmet ba, naka-safety boots ba yan, meron ba silang line pag sila'y nagabaging dyan, di ba? Yun yung nangyaring gumuhong gusali, no? Kawawa naman yung mga trabahador doon, no? You know what? Ilan taon naman ang ginagawa yun, nagiba pa eh. E tignan mo naman. Kaya dapat pag-ingat-ingat tayo diyan ha sa mga nagtatrabaho. Oo, alam naman natin, you know what, by the time na gusto nyong lumabas sa inyong bahay ng umaga, mag-break kayo, right? Na safe kayo sa buong araw and then mag-break kayo na dapat you will be safe also going back to your house. O, di ba ma'am? Alam natin may naghihintay sa atin, pamilya natin, mga anak natin. Di ba ma'am?
12: Very good. Yan.
11: Kaya ingat-ingat tayo. Yung mga poging drivers naman, pag kayo, ito ha, sabi daw nila yung mga pangit na lang daw nangungursunada. Yung mga pangit. Yung mga kinukursunada, mga pogi. Kaya, kasi yung mga nangungursunada, sira na mukha nila. Yung mga kukursunadahin para na mga driver. O yung mga lahat kasi sino ay pogi daw. Pero alam nyo mga kaibigan, para iwas road rage, eh huwag nyo nang pansinin yun eh. Patigasan na naman tayo diyan, pataasan pa ng ihi. Huwag na maging matun ka pa eh. Mamaya tinubo ka sa ulo, nag-away kayo sa road rage. Yung road rage na yan. Iwasan na natin yan. Tsaka hindi yan uso dito sa Baguio mga kaibigan, di ba? Disiplinado mga driver natin dito, di ba ma'am?
10: Very good! Ow!
11: Basta mayroon lang dito, always give way, all the vehicles going up. Yan, lagi pinagbibigyan pa mga kaibigan. Lahat ng mga sasakyan din sa Baguio, yung mga paahon, ha, yung mga paakyat, yung mga pasalog, yung mga pababa, bibigay po sila para makaakyat yung mga paahon. Lalo yung mga heavy equipment trucks, yan, mga heavy equipment vehicles, yan, yung mga truck na puno ng buhangin, puno ng bigas, puno ng kahit ano-ano, basta mabigat. Eh, pagbigyan na natin paakyat lang yan. Di ba, ma'am?
10: Very good!
11: Yan, dyan natin makikita na lahat ng mga driver dito ay respetado at talaga namang meron silang road etiquette. Yan. Hindi binili yung kanilang mga lisensya. Diba? Bakit ko sinasabi to? Kasi, diba, iwas nga disgrasya yung nangyari dun sa ano. Mapasa lahat ng trabaho. Not specifically dun sa yung gusaling na daganan na yun. Lahat ng klaseng trabaho natin, no? Ingat-ingat po tayo diyan. Yan, very hazardous tayo dyan. Lalo na yung mga nasa daan, alright? Friendly reminder, 12:21 is our time. Big Jerry pa rin mga kaibigan sa ating Big Bang Monday Music of the ITs. Siyempre pa, isang magandang bagsak na naman din ay para beautiful Big Bang Monday. Are, bakit na makaraming eto, isang our house in the middle of the kalsada. O, diba? Dito nang siyempre pa. Big rage na. Big sound pa!
1: It's Big Bang Monday.
12: This is the Big Sound Trip. 100% 80s.

0: from it. The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubiling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng awa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
7: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
8: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
9: Best of the best, not the best. Music all day.
10: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
11: Best of the best.
12: Big Jerry na on Big Sound FM.
13: This is the Big Sound Trip.
14: It's Big Bang Monday.
15: Hit it!
16: Ang tigas mo.

0: in the mix.
1: Percent 80s.
2: Big Jerry and

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may baga no kasano kabayag na dato'y crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y launyon. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
2: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: It's Big Bang Monday.
2: Big Jerry na on Big Sound FM.
3: Yeah, baby, hello there, borderline! O, di ba? Para nakaka... Mga panagip, mga kaibigan, di ba? Yung mga teenager pa tayo, mga napanganak ng mga dekada 70. Yan, edi kay... Dekada 80. Maybe you're around like 10 years old, something like that, you know? 14, 15, o, diba? Magliligawan pa, diba? Umung ka. Anyways, mga kamigan, shoutout nga pala sa ating mga best friends kay Technical Sergeant Victorino V. Sanchez ng Army, ARM, ano to? Philippine Air Force Staff Sergeant Reynaldo V. Sendon, Philippine Air Force A1C, yan. JM Salita, Philippine Air Force, at syempre, Technical Sergeant! Na poging-poging kasama natin lagi. O, di ba? Hindi nawawala si Sir Technical Sergeant Mark Luis Conde. Yan! Ang ating best friend. Ayan po, sila po ay nakikinig sa... Sila po ay mga bomb squad ng General Headquarters and HSC Armed Forces of the Philippines. Pati rin po kay Technical Sergeant Eric Jack Sparrow Okia, yan, ng Philippine Air Force, at kay Corporal Joey G. Olota Infantry Philippine Air Force, yan, Philippine Army pala, walang F yun, PA lang, yan. May maraming salamat mga taga Kap Aguinaldo, nakikinig po sila sa atin, mabuhay po kayo dyan, yes, maraming salamat sa inyong walang sama pakikinig sa Big Sound FM. Sino po yung nakikinig sa Zeno.fm? Lagyan nyo po ng Zeno.fm ang inyong mga cellphones. At kung saan man kayo, ha, kahit sa ang sulok ng mundo, kung kayo yung nakikinig sa amin, ha? Sa Big Sound FM, Zeno.fm. Ayan, maraming salamat, Sir, yan, Technical Sergeant Mark Luis Conde. Yan, nako siya dito sa Baguio, kailang graduation ng anak nila. Kaya, wala nang time si Technical Sergeant Luis, kaya hindi na nakapasyal dinay sa amin. Ipapicture sana daw. Wala sa susunod na lang, Sergeant, ha? Sir Mark Luis Conde. And of course, kablawan tayo mamutapon ni Magpangal daw ang J-Fame Car Air Contabos Mike to Doc Peter and ang PNC Vet Clinic. Sila po yung matatagpuan sa Total Gas Station here at Marcus Highway. Ganyan din po ang ating official barbershop, mga kaibigan ng SP Barbershop. Maraming salamat. Hello kay Mami Sandra Peña, to Big Boss Ryan Peña, and to Miss Ryan Peña. Ganyan din po kay Francis Ariel David Torres Jun Romel, and to Boy Baguio. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Ganyan din kay Sir James Baniaga, and to Ma'am Faith of Mark Cafe. Ganyan din po kay Architect Virgilio Miranda, kumasakan ng Jan Lakay. And ang Flying V na lagi nakikinig sa atin, to the manager Nelda Apit Nelson, Gian Cadio, and Philip Owen, ang Flying V once again, ang Don Ian Lutong Bahay over at Upper Quezon Hill, the CBS Purified Water Refilling Station to Salvador, Mario, and David also. Ganyan din po ang Alabanza Meat Store. Siyempre, mabuhay ang Alabanza Meat Store. Kaya mga bisita natin, ha? Kung kayo mamamasyal dito sa Baguio, bibili ng karne, ha? At na longganisa. They serve the freshest meat in town and the best longganisa in town. Alabanza Meat Store, man! It's located at Baguio City Public Market. Hello kay Ma'am Pauline Alabanza Balahari, to Miss Joanne Eddie Riza or Riza, RV Mario Albert Ramir, to John Ray Lynn Tala Dindin Janet De La Cruz Family, to Jojo, kumusta ka na Jojo? And to Lola Beth, ganyan din po kay Rizal, to Ricky, at siyempre the whole staffing ko na Explore Bike Shop located number 10 Abanao Extension, Baguio City. Yan, katbawan tayo matapo ang Beyond the Sunset Kulumbari Park. Yan, ang crematorium yan. Ito po yung pagmamayari ng aking pinsan. Diyan po sa may Irisan Upper Tanjangan to Mabenguet. Yan, Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium, mga kaibigan. Yan, kung meron po kayong mga mahal sa buhay, yan, na mahihimlay, di ba mga kaibigan, punta lang po at dyan sa may Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium. Hi to Big Boss Ryan Tablac, kay Ma'am Crizel, ang kanyang maganda may bahay, Ma'am Crizel, to Virgie, Direk Rodel, to John Saldo, Joker Badet, and to Lon. Ang Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium ang matatagpuan sa Irisan, Upper Tanjangan to Mabenguet. Pag ganito kasing tagulan, magrabe, kailangan, dapat may candy ka, no? Strep feel, di ba? Kasi umaaraw sa umaga, tapos cloudy sa hapon, tapos medyo pahapon-hapon na. Pag medyo singkit na at pahapon na, naulan na. At paghapon na. Hi naman ang Lourdes, yan, of Otic Business Center. Kay magandang-magandang Lady Guard natin dyan to Zia. And kay Poging-Froging Freddy Lopez Jr. Hello, buddy Freddy! Kumusta ka na dyan? At siyempre mga nagiging sa 105.5 Big Sound FM, GDF San Fernando, LU. Lalong-lalong mga comrades natin dyan to Super M, to Kuya Romy, and to Woody! And ang mga Poging Mountain View, the Talpak Boys, the IT Boys ng Akyat Postigang ng Mountain View sa pamumuno ni Gary Ganu. Yan, aking kapatid to Gary. And kay Ernesto de la Cruz Gakaw, to Sir Puds Carino ng POSD. Yan, marami nakikinig kasi sa atin. Kaya, ayan, kay Kuya Joseph Rimando. And snappy salute sa tropang Cordillera Dragbusters, Pidea Car. And para naman di magtampo ulit, si Technical Sergeant Mark Luis Conde, snappy salute sa lahat ng BAM Squad, yan, ng Philippine Army at Camp Aguinaldo. Okay. 7 na minuto na lang ang natitira, mga kabigan. Meron pa tayong 7 na minuto bago mag-alauna. Ako'y magpapaalam na at kita-kits na naman niya, mga kabigan. Ito po ang ating quotation for today. Papagana espesyal, galing sa Biblia. Yan. Do everything in love. Yan, in love. Do everything in love. That's coming from 1 Corinthians chapter 16 verse 14. So lahat po ng iyong ginagawa para sa inyong mga sa buhay, sa trabaho, love your work, love what you do, sa maninilbi sa inyong mga magulang na matatanda na, ang lola nyo, lolo nyo, mga magulang nyo, lahat ng pagsisilbihan nyo, yan, mahalin nyo. Ha? Do everything in love, pati mga amo nyo, kahit sila ay medyo sometimes sumosobra, katasan mo na lang yung ano, yung bahala ka na, ano? Ito pa, basta maganda yan, do everything in love. At syempre, sa inyong mga trabaho, di ba, dapat mahalin yung trabaho nyo para tumagal kayo, ha, sa inyong mga trabaho. At kung wala kayong trabaho, wala na, wala kayong kakainin din di ba? Paano mang trabaho yan, di ba? Pero pinakamagandang trabaho sa lahat, yung konduktor. Lumilibot na nga, may pera pa, di ba, sa lahat ng bagay. Di ba, mga bus drivers at mga konduktor, kung magpaparam na kita-kiss na lang niya, mama, mga kaibigan. Ako po yung naging likod, Big Jerry, at sa Big Bang Monday, music of the 80s pa rin, alright? Si Big Jerry lagi niya sabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, go, go! And always remember, friends, I love you all! 80s. In the mix.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan po. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Namaste.
1: Big Sound FM. The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
4: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
3: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
4: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
3: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
0: It's Big Bang Monday.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
0: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday. Don't you forget about me. Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s. Big Bang Monday.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
0: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday. Don't you forget about me. Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

The best music with Big Jerry.

100% 80s. The best of the best music with Big Jerry.

0: It's Big Bang Monday.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubilin pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Colin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
4: 0912-229-6720
3: RSK Appliances Repair Shop. Owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
5: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: It's Big Bang Monday.

0: 100% 80s.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Change your dreams.
4: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
3: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
5: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan, Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
10: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
9: The best of the best music with Big Jerry.
11: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Magandang hapon! Ala, ipaulan na mga kaibigan, magdala ng mga payong. Ay, may mahirap na yan. Light thunderstorms tayo ngayon and rain. And of course, ang ating temperatura ngayon, 25 degrees Celsius. Chances of rain is 30%. Humidity at 80. And of course, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Yep. Malamig na naman, kaya alam nyo, ang ano talaga ito, weather laang. Hindi mo alam kung araw. Cloudy, uulan, mamaya nagkakasakit na, at tumulo na, magpa-check up na. Pag tumulo na sa ilong, aba eh, magkamuta! Anyways, drink lots of water. Yan ang ano lang dyan, uminom ng maraming tubig, vitamin C mga kaibigan, di ba? Di ba, ma'am?
12: Very good!
11: Ganun lang po yan, ang style dyan. Anyways, ay! Ilabas na ang ating pandisal. Yan, ang pambansang tinapay, pandisal at kape! Uso talaga dito sa amin ng kape mga kaibigan kasi malamig dito sa Baguio. Diyan sa baba, uso dyan ice candy, halo-halo, di ba? Mapapalamig, mga iced tea, yan, mga ewan, mga pampalamig, no? But anyways, 22 minutes after 5 o'clock, alam niyo ba mga pangyaring nangyari ngayong araw na ito? On May 25, of course, marks a highly significant day in world history defined by monumental leaps in space exploration naman, critical wartime movements and major geological transformations and historic cultural milestones. Noong 1961, ngayong araw nito mga kaibigan, ang tawag dyan, the Moonshot Speech. The U.S. President John F. Kennedy delivered a historic address before a joint session of Congress, and he proposed the ambitious goal of landing a man on the moon and returning him safely to Earth before the decade was out. officially accelerating the space race, mga kaibigan. Yan, mga kaibigan, ha? O, edi kayo 1969, eh, may dumapo naman na tao doon sa mundiga. O. At mga kaibigan, noong 2012 naman, ngayong araw na ito, the commercial space milestone, the SpaceX Dragon, became the first very commercial spacecraft to successfully dock with the International Space Station. Ang tawag po dyan, eh, the ISS, mga kaibigan. Revolutionizing the modern space cargo delivery. Yan, mga kaibigan. Alright. And of course, noong 1787, this the Constitutional Convention formally opened in Philadelphia, Pennsylvania, and offering securing a quorum of delegates. And this meeting eventually resulted in the drafting of the U.S. Constitution. Yan, mga kaibigan. Anong sagaw? Ay, kasi gaya! Mga di ba bongga? 5:34 na po ang ating oras, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin nambubulabog at namamayagbag at siyempre sa ating mga nagaganda mga awitin na tugtugang dekada 80, mga kaibigan. Big Bang Man, music of the 80s, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
0: Very good!
11: Aray sa magandang Boys Don't Fall in Love. Yan. Boys Do Fall in Love. O, di ba, bongga? Dito lang siyempre pa. Big Rage na, Big Sound pa!
1: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday. Don't you forget about me. Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

0: It's Big Bang Monday.
1: In the mix.

0: It's Big Bang Monday.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: Nadi 5.9 Big Sound FM on Big Radio. 13 more minutes to go before 6 o'clock. It is now 5:47, mga kaibigan. Uwian na naman yung mga naiwan sa kanilang mga bahay-bahay. Nag-isa ang kayo. Then magkamalim ka na kayo amin yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, El Yo! And of course, yung mga nakikinig din sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Magandang hapon. Uwi na talaga mga kaibigan. But of course, I've got to hit the road, Jack, and see you again tomorrow. Wow! Tablawan tayo ng payapo yung mga tropa nating The Bomb Squad, yeah, the Philippine Army over at Camp Aguinaldo to Corporal Joey Olata. Yeah. Lalo lang sa ating best friend, Technical Sergeant Mark Luis Conde. And of course, ang JPM Car Aircon to Boss Mike and Doc Peter ng PNG Vet Clinic. At sila po yung matatagpuan sa Total Gas Station over at Marcus Highway. Ganyan po ang SP Barbershop, ang station's official barbershop, mga kaibigan. Hi to Mami Sandra Peña, and of course to Francis, Ariel, David Tolis, June Romel, and to Boy Baguio, lalo na kay Big Boss Ryan Peña, yan, and to Dr. Sandy, yan, and of course to Miss Ryan Peña. Hello din, maligaya pakikinig ang Enrico's Pasalubong Shop, kay Jericho and to Merlin. Ganyan din po ang One Stop Grocery kay Mona, Nardo and to JV. Ganyan din po, hi to Bong of Raha Kyle Taxi. Ganyan po ang mga nakikinig sa Baguio City Public Market, Block 3 and Block 4, ang PCRGA, the Philippine Coastal, and the River Guard Aggregation, 1500 Base Command under the supervision and command of Commodore Emerson Bulldozer Caliata. Hello, sir. Miss na namin kayo dyan. And of course, ang kanyang magandang may bahay, yan, si Ma'am Catherine Velasco Caliata. Yes! At siyempre ang Heroes Eatery at our Camp Allen, at ang Philippine Veterans Affairs Office, and the Jezenford Tailoring over at San Fernando LU. Ganyan din po ang Culliford Eatery, yan, kay Kagawad Ray, Kuya Clifford, Nanay Coors, Nanay Glo, Poging Bob, Poging Maynard, to Primo, the Dog, and to Vanilla. Yan, kumusta na kayo dyan? Ganyan din po maligayang pakikinig ang Kingston Barbershop kay Uncle Tonyo Wilson Buboy, Boss Agoy to Jong, and to Uncle Arnolpo. Maraming salamat sa ating magandang container na water, ang Juana Water Delivery 911, kay Poging Edilberto Mendoza and the boys. Ganyan din po kay Melvin Kapaghungan of Department of Agriculture, to Jeremy Paraginog, Lian Kapaghungan, and Joaquin Pogi over San Fernando LU. And ang Bistro Enye, lalo na kay Ma'am Clarence Jean Ordunez, and to Sir Ronald Ordunez, situated at Giant Building, Peza BCEZ, Luacan, Baguio City. Ang Bistro Enye, mga kaibigan, tara na, kape tayo doon. And to Miss Casey ng KM5 Strawberry Farm over the Trinidad Benguet, and to Windrix. Ganyan din pa mga tropang Hamada Cals, kumusta na kayo dyan? And hi din ang Capital Homes. Likewise, ang Converge LU, April Joy Decors and Furnitures, Coca Enterprises, ACNR Engineering, J&E Appliance Repair. O diba? Ang Milandes Houseware, Justice Funeral Homes, La Union, Metro Houseware, Metro Vision, Kidron Security, Arms Corps, the All Car Accessories, Blue Marlin, River Farm, Tarpmo, Pritko, and of course, Gawash. Yan. Pinabati ko rin ang ating pinsang guwapo, ang Sablan Mayor, Alfredo Dacumos. Hello, Mayor. Magandang hapon sa iyo. Maligayang pakikinig. At siyempre, mga tropa nating mga kapulisan sa Station 1, the Drug Enforcement Unit, Station Commander, Police Major Harriet Bulcio, yan. Assistant Station Commander, Police Captain Aurelio Paplanot, and Captain, Police Captain Lawrence Tabcao, and Police Chief Master Sergeant Marzan Sagid. Yeah, mga tropa natin dyan. Ang best friend, Police Captain Aldrin Saltin ng Police Station 9, mga kaibigan. Yes! At ganyan din po ang ating City Mobile Force Company, 3rd Platoon over Viewdeck. Yeah, magandang pakikinig sa ating mga kapulisan. Ang Black 3 and Black 4, once again, maraming masalams. Ayan, ako'y magpapaalam na at kita-kits na naman Cash Boo, mga kaibigan. Ha? Lalong-lalo na, binabatiin din para natin ang... Samba. Did I miss something? Oh, the Alabanza Meat Store, of course. Alabanza Meat Store. Ang the best meat in town. They serve the freshest meat in town and the best longaniza in town. Alabanza Meat Store at Baguio City Public Market, mga kaibigan. Alright. I guess that's about it for me. Ito pong ating quotation for today. Yeah. It is only possible to live happily ever after on a daily basis. Yan. Meron din po tayong food for the soul. Yung kanina, food for the thought. Ito, food for the soul. Coming from the book of Psalms, chapter 73, verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit sinabi sa Biblia na ang pinakamasamang parte ng katawan ng tao ay ang mata o dila? Dela, mga kaibigan. Huwag po tayong do not curse anybody. Kasi nung ginawa ang Panginoon ang lahat ng ito, di ba voice ang ginamit niya? Yan, kaya... tayo ay galing sa kanya. Kaya pag ikay nagsalita, wag mong i-curse ang isang tao, 'di ba? Kaya nung sinabi niyang let there be light, o di kay boses lang 'yon, o di ba? 'Di ba, ma'am?
5: Very
4: nagkaroon ng ilaw. Kaya kayo wag kayong mag-curse ng tao kahit sino man diyan masama 'yung mga kaibigan, right? Kasi ginawa tayo ng Diyos sa kanyang boses, kaya 'yung boses din natin ay parang kung ikay malapit sa Diyos ay holy din, mga kaibigan. So don't you ever say bad things around. Di ba, ma'am?
5: Very good!
4: Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat, mga kaibigan. Ako po'y naging likha, Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go. And always remember, friends, I love you all!

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

Hello, xin lắm. Uy Mari, alam mo ba? Ay nako, hindi ko nasasabihin.

Ay naku, mare. Maichika ako sa'yo. Si Mr. Mo, ay naku. Ready ka na?

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve serve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nunung Teng, di pupusay, iti ay ayatin tayo diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tan saya, di pa nagtaripado da, ta uwan, inasdasita, namak ng uwan. Huwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At at chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa kada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningmis, Nendita, Apilado Gonzalez, babalin tayo, nakuntahin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-9921-8888. Juices, Funeral Homes, si pupunod, nga ang serpi,

0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: At kalusugan.
3: Coming up next.
4: Come on, guys! Let's do this!
5: Woo!
4: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes, you heard it right. With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
6: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
7: Kayo ay nakikinig
8: sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasanggang NG Mark Camonias. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan Nationwide.
1: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Magandang umaga!
1: Magandang umaga!
0: Ito na ang inyong kasangka, kalusugan!
1: Kasangka at kalusugan!
0: Engimar Camonias!

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito.
1: Good morning!
0: Kumusta po yung ating mga minamahal na mga suki? Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Ito naman sa ating lugar sa Kabisayaan at ito sa Kalakhang, Mindanao. Malusog na umaga. Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province, Leyte Province? Good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag.
1: Good morning!
0: Kumusta na po ang mga kasangga nating mga nakikinig? Nawa po'y kayo'y palaging malusog, lalo po yung ating mga nanay, siyempre yung ating mga tatay. Kumusta na, ha? Kumusta na yung ating mga tito't mga tita, mga lolo, mga lola? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga kasangga nating senior citizen na palaging nakatutok sa atin. Thank you po ng marami. At dapat habang kayo po'y nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, kayo po dapat ay lumalaklak or umiinom ng napatunayang napakabisa, napakasarap, napakahusay sa kalusugan ang produktong Markawe. Itong may agaricus, blase, moril, masro, may panax, ginseng, may spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural.
2: Wow!
0: At ito pong masarap pa rin Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan. At itong Markawe with brown rice extract, ang kaping may kasamang masustansyang bigas, ha? Yung brown rice extract, mga parents kong minamahal, dapat mayroon kayo niyan habang kayo nakikinig. Ito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning everyone!
1: Good morning!
0: San mang sulok ng ating lugar, siyempre kumusta natin ang mga taga Calabarzon area, mga taga Mimaropa, mga taga Bicol region. Good morning! Welcome sa ating programa sa mga taga Metro Manila, ang Kalakhang Maynila. Good morning sa ating mga kahanggan sa bahagi po naman ng Batangas Province, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Nariyan po ang ating mga kahanggan at nariyan po ang ating mga katiwala. Good morning sa ating lahat. Sa bahagi naman ng Metro Manila, nariyan naman po yung ating mga kapanalig, ha?
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat mga kapanalig? Malusog na umaga. San mang sulok ng ating lugar, good morning. Siyempre sa Kalakhang North Luzon. At siyempre, pagbati natin ay isang malusog na umaga sa mga taga Central Luzon, Pilipinas. Good morning! Welcome sa ating programa sa mga taga Subaybay.
1: Good morning! Good morning!
0: Ay napakarami palang nakikinig nating mga gwardyahan, eh. Good morning sa mga gwardya nating mga tagapakinig. Salamat po ng marami. Sa mga maninindahan, good morning. Maraming salamat. Mga nasa tahanan, mga nasa tindahan, mga nasa public market, ha? Lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat. Siyempre naman, huwag nating kalimutan, nakikinig ang mga nasa sasakyan, lalo sa mga pampribadong sasakyan.
1: Good morning!
0: Ang lagi po nating ipinapaalala, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, ha? Yung mga nasa pang publikong sasakyan, yung mga nasa bus, good morning. Ingat po palagi, mga kasangga nating drivers. Good morning! Yung ating mga konduktor, good morning. Malusog na umaga po, welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Ang sabi nung nag-comment dito, kami po'y nakikinig sa iyong programa dito sa Dalahican. Saan sa Dalahican? Dito po sa may isdaan, ha? Yung mga nagpe-pedicab ay nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po, ha, sa mga taga Dalahican, Lucena City.
3: Maraming salamat po.
0: Alam ba natin yung grocery dito sa may bahagi po ng Iam, Lucena City, yung pong B-Mads, ha? B-Mads. Marami palang markapi dyan, ha? Sa B-Mads, ha?
3: Correct!
0: Kaya kung alam natin yung B-Mads dito sa Lucena City, sa may Iam, at sa anumang sulok, sa DIY din, mayroon din marami, ha? At syempre dito rin sa, ay grabe ang markapi natin dun sa ano, sa ShopRite, dyan sa may lugar ng Kanlurang Mayaw, ha? Abay, napakarami pong produkto dyan. Anyway, good morning sa atin lahat at sa mga radyo po na nagdadala ng ating produkto ay siyempre hindi po yan nawawalan, ha. Marami po yan mga parents kong minamahal, ha. So, good morning sa atin lahat, malusog na umaga sa lahat ng nakikinig at sa mga nagmimensahe po sa ating numerong 0918-2777-888. Mamaya po, basahin ko po ang inyong mga mensahe, ha, yung inyong mga message, ha, yung mga nagbibigay ng mga magandang mensahe sa kausayan ng ating produkto. Mamaya po, basahin natin yan sa bandang pahuli po yun mga parents ko, ano. So good morning sa ating lahat, malusog na umaga, at ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Hatid sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Nationwide. Si Ate Ermelita de la Cruz, may nakasanayan na. Pero nang matikman ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi na niya ito maiwanan pa.
1: Ermelita de la Cruz, Ermita, Balay, Batangas, 62 years old. Retired na po itong nanay nito. Aba, ang iniinom kong kape ay Mark Cafe 5-in-1. Kami talaga yung regular kaming dalawa mag-asawa. Pag minsan umiinom din yung siguro mga dalawa o tatlong anak. Pero hindi sila regular. Yung kami lang yung mag-asawang regular. Aba, matagal na to. Ang dami kong entries no, kay Manalo. Wala yung ano, hindi ako kinakabag sa kape. Dahil hindi ako masyadong ano sa kape. Hindi ako kinakabag. Ganun. Wala siyang epekto sa yan. Yun. Hindi katulad ng isang ibang kape na nakakapangasin. Bakit sa nakasanayan, paniwala kami na okay. Kasi hindi na nga kami makaalis dyan sa Mark Cafe. Iba na hinahanap na yung lasa. Nakasanayan talaga. Uminom na rin sila dahil ako naman napaka-maselan sa ganyang mga kape. Eh, yung Mark Cafe, yung nagustuhan ko siya.
0: Mag-Mark Cafe araw-araw. Mabibili na sa pinakamalapit na drugstore, butika, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Ang iba pang produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili mo na rin sa Shopee at Lazada. Masayang pamilya. Barkada.
2: Yes!
0: At higit sa lahat, ang buhay na masigla. Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha, yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman Kasangga, dapat may sapat na fiber, protein, and omega-3 ang ating katawan. Tulad ng pamilya ko, umiinom kami ng Mark Juice. May chia seed kasi. Punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
3: Honey!
0: Okay, Tam? Pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya. Mag-Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
4: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
0: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog. Kumusta na po yung ating mga parents? Dapat lagi tayong humihigop ng masarap na markape at marchoko sa inyong

0: minamahal. Atin pong medyo pag-usapan po yung masarap nating juice, ha? Yung fruit drinks, ha? Yung fruit extract, mga parents ko. Yung may sangkap na chia seeds, may sangkap na buwamera, may guyabano, mangustin, may garcinia gamboja, tinamisan ng stevia extract powder, mayroong guarana extract, mga parents ko. Tapos may L-carnitine, L-glutathione, may sangkap na marine collagen powder. Yan po ang ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, mga parents ko. Maganda yung lalagyan, kaya madali nating matandaan. Parang ano, kulay pink yung ating kahon ng ating Mark Juice. Yan ay kapatid ng ating mga produktong Mark Cafe, ha? Si Mark Juice, ha? Mark Juice.
1: Correct!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Mga parents kong minamahal, yan po ang hindi basta-basta juice lamang, hindi ordinaryong juice yan, ha. Yan ay juice na maraming fruit extract at kasama na po yung ilang mga herbal extract, mga parents ko. Kaya yung mga kasangga natin, kung tayo pinaghahanap ng ganitong klaseng juice na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, hanapin po natin yung Mark Juice. Available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hahanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Kaya mga parents kong nakikinig, ha, yung ating Mark Juice ay may sangkap na chia seeds. Ano ba yung chia seeds, mga parents ko? Yan yung maliliit na ano, itim na buto. Galing po yan sa halamang Salvia Hispanica. Napakahalaga po na pagkain ng mga Aztecs at Mayans itong ating chia seeds, mga parents kong minamahal, na isinangkap dito sa ating Mark Juice. Matagal na panahon na pong ginagamit ito ng mga Aztecs at Mayan bilang pagkain. Matagal na panahon na po, mga parents ko. Tapos ngayon, isinangkap naman dito sa ating Mark Juice, sapagkat ito, mga parents kong minamahal, ay nakapagpapalakas ng ating pangatawan. At ito'y nakatutulong po para maging maayos ang ating kalusugan. Ito pong chia seeds, mga parents kong minamahal, ito'y puno ng fiber, protein, omega-3 fatty acids at iba't ibang klaseng micronutrients. Yan po yung chia seeds. Yan ay may mataas na antioxidant content na panlaban sa mapaminsalang free radicals. Yan po, mga parents kong minamahal, ang ating Mark Juice 91 plus 1 juice drink na may chia seeds. Napakababa sa carbohydrates ang ating chia seeds, kaya ito'y kilalang kilala ng ating mga parents na gustong makontrol ang kanilang paglaki ng pangatawan. Malaki ang itutulong ng chia seeds sapagkat ito'y may mataas na protein at fiber na siya namang nakatutulong para mapababa yung ating timbang. Kaya yung ating mga naghahanap ng Mark Juice na may chia seeds, yan po yung ating dapat inumin, ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 na juice drink. Kaysa po uminom kayo ng ordinaryong juice, ito na po ang inyong bilhin, yung Mark Juice na maraming nutrients. Halos sa yung ordinaryong juice, tapos itong ating Mark Juice ay halos nagkakaparehas na ng

presyo. Pero kagandahan po ng ating Mark Juice ay may dalang sustansya, may iba't ibang klaseng herbal extract. Kaya maganda po para sa atin, ha, mga parents ko nakikinig, kung kayo'y umiinom din lang ng juice, kung ako sa inyo, ang bibiling ko yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink sapagkat napakarami po ng sangkap nito. Talagang sabi nga nila ay loaded, ha? Loaded siya sa mga herbs, loaded sa mga fruit extract, na itong fruit extract ay nagbibigay ng iba't ibang klaseng sustansya. Para po yan sa ating mga parents, ha? Kaya mag-juice po tayo ng Mark Juice. Yan po naman ay mabibili natin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta't hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store. O kaya po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Hanapin po ninyo yan at ipagtanong sa mga may-ari ng drugstore kung nasaan ang ating Mark Juice. Para sakali, kung kayo'y mahilig bumili sa mga drugstore or pharmacy, grocery, ay mayroon kayong babalikan. Kung sakalit nagdudumali, mag-Shopee at Lazada po kayo. Sigurado po yan, makakarating ang produkto sa inyo. Mark Juice 9-in-1 plus 1 Juice Drink, available po yan sa lahat ng lugar dito sa ating bansang Pilipinas.

0: pakinggan ang pagkipagpanayam ni Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa mga kumukonsumo ng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kasanggang Arvin, go ahead.
1: Maraming salamat Kasanggang Ingie Mark Gamonias. Mga kasangga, makakapanayam po natin ngayon ang ating suki mula po sa lungsod ng Lucena kung saan po natulungan ang produkto ng GMR Herbs Incorporated at ating pong sabay-sabay alamin kung paano po natulungan ang ating kasangga. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad, data, tagasan po tayo dito sa Lucena City.
2: Ako po si Judy Lynn Diaz, 38 years old at taga Lucena City.
1: Sino-sino naman po ma'am ang kumukonsumo po ng produkto ng GMR Herbs dito sa inyong pamilya ma'am? At anong produkto po ito ma'am?
2: Kami po ng nanay ko ay matagal nang nainom ng Markape brown rice. Ang aking pong nanay ay mataas po ang sugar kaya brown rice po ang kanyang ininom. At noong narinig ko po sa radyo na meron din po pala ang Markape na Mark juice na nakakatulong sa pagpapaputi at pagpapapayat, ay ninais ko pong subukan, lalo na po at stevia din po ang laman nito. Nagustuhan din po ng aking nanay ang lasa nito. At bukod po doon, napansin ko po na nakatulong po ito sa aking menstruation.
1: Magaling po ma'am. Sige ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung magandang naranasan nyo sa pagkonsumo ng aming produktong Mark juice?
2: Ako po kasi ay kapag nadatnan ay sobrang konti po na nalabas na ito po ay color brown, tuyo, at sobrang masakit po sa puson. At tinry ko pong uminom ng Mark juice at ayun po, lumabas po yung dugo ko. Sa mga sumunod po na buwan, ganun po ulit ang nangyayari. Namimilipit pa din po ako sa sakit. Iniinuman ko na lang po ng Mark juice. Tapos kagaya po noon, lumalabas na po yung dugo ko wala pa isang oras. Kaya nakakatulong po talaga itong Mark juice sa akin. Lalo na po sa aking buwanang dalaw.
1: Sa mga kapwa nyo naman po kababaihan ma'am na nakakaranas po ng gantong kalagayan pagdating po sa buwanang dalaw, ano po ang nais nyo pong sabihin sa kanila?
2: Para po sa mga kababaihan na nakakaranas din po ng ganitong pangyayari tuwing buwanang dalaw, subukan nyo na din po ang Mark juice dahil para po sa akin, ito ay epektibo at nakakatulong para maibsan ang sakit na nararamdaman po tuwing buwanang dalaw. Subukan nyo na din po. Wala naman pong masama kung ito po ay inyong susubukan. Pero para sa akin, number one po itong Mark juice.
1: At napakinggan nga po natin si Kasanggang Judeline Diaz ng Lucena City na natulungan po nitong ating produktong Mark Juice 91 plus 1 Drink Mix mga kasangga. At napakaganda nga po nitong Mark Juice sa kanya at natulungan po siya patungkol po sa kanyang abnormality ng kanyang buwanang dalaw. Kaya sa mga kababaihan po natin dyan at namomroblema din po pagdating po sa menstruation, wala pong mawawala kung susubukan nyo din pong kumonsumo itong ating juice na Mark Juice. Ano po mga kasangga, pwede po nyo pong ma-avail sa mga drugstore, pharmacy, dyan po sa inyong lugar. At kung wala po, pwede nyo pong bisitahin ang aming online shop na JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, TikTok. At para po sa Kasangga News Update, ako po muli ang inyong nakasama Kasanggang Arvin Enriquez. At balikan po natin ngayon ang ating lingkod, ang ating Kasanggang Ingimar Camonias para sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming salamat Kasanggang Arvin sa iyong Kasangga News Update para naman sa mga kumukonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: sa mga kabarangay ko, sa ibaba at Ilayan Talim, subukan po ninyo minom ng Markapin. Mararamdaman ninyo, masigla kayo, lalo na po sa pangkaraw-araw ng buhay.
1: Ikaw, anong kwentong Markafe mo?
2: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: EGP!
2: What about Markafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
3: EGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig!
1: Over 2,000 branches nationwide!
2: Mabibili mo na
1: ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix,
2: Markafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra,
1: at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong.
2: Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
1: It's the KGP,
2: the Generates Pharmacy.
1: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
2: Bili na sa
3: KGP, Pharmacy.
4: Kasangga at kalusugan.
5: Uy, pare, Markafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Markafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Markafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Markafe. Ang Markafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
8: Sir, magandang Markafe po.
9: Mm-hmm.
10: Hello, magandang Markafe po.
9: Sir, magandang Markafe po.
11: Okay.
10: Magandang Markafe po, sir.
7: Mga kaibigan, magandang Markafe sa inyong lahat. Yan ang pagbati mula umaga hanggang gabi.
11: Magandang Markafe po.
1: Yan ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ay kombinasyon ng 6 na sangkap na subok na ng ating mga coffee drinkers. Nilika ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix upang makatulong sa mahilig magkape. Dahil sa taglay nitong mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Blase Muriel Mushroom, Anax Ginseng at Spirulina, na kung saan ito ay nakakatulong sa kalusugan ng bawat isa.
12: Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural.
13: Kasabay ng paghigop mo ng Markafe 5-in-1 plus 1, sasamahan pa natin ng masarap na usapan at batian. Kasangga at kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
14: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
15: The hits all day. The best mix. From the past,
16: you got it all.
15: Or now, this is Big Sound FM.
17: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
18: Ano bang sekreto?
17: Wala, pare.
18: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
17: Dapat tamang oras ng pagkain.
18: Tamang oras ng pagtulog.
17: At tamang oras magpapawis.
18: Para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon.
18: Tamang oras na para...
17: Oras na para ano, pare?
18: Para mag-coffee break, pare.
17: Mahirap namang puro na lang trabaho.
18: Kailangan lagi may katuwang tayo.
17: O ito,
18: share tayo.
17: Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
18: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Iba ka talaga, pare ko.
18: Ah. Iliba ko sa iyo sa sipag mo.
1: Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
18: Ang sarap ng natural.
1: Available
18: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
19: God's Law of Love.
7: Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga bilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga bilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga bilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala. Pang-pito nga bilin, di ka agtakaw. Pang-walo nga bilin, di ka agparbo iti unbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
11: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: 1.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Tuesday, ika-26 sa buwan ng Mayo 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita. At narito po ang ating mga headline. Ombudsman humingi ng whole departure order labang kina Senador Marcoleta tilang donors sa campaign funds. Michor galing naman sa kalawakan na kunang tila tumama sa Mayon Volcano. Pope Leon nagbabala sa AI posibleng magpadala ng digmaan sa mundo o magpalala ng digmaan sa mundo. At Bam Aquino, paigtingin ang trabaho tugunan ng mga problema ng mamamayan para maibalik ang tiwala ng publiko.
2: Sa iba pa hong mga headlines, Tolentino itinalagang acting labor chief matapos magbitiw si Lagesma. Senado binatikos at pinaalis sa record ang charter change video ni Senator Amy Marcos. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o constitution na aamyendahan.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Martes, naghain ng kahilingan sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman para magpalabas ng precautionary hall departure order labang kay Senador Dante Marcoleta tilang iba pang personalidad kaugnay ng kasong pandarambong o plunder at indirect bribery. Ayon sa ulat, may kaugnayan nito sa umano ay 75 million pesos na campaign donations na natanggap di umano ni Marcoleta bago siya mahalal bilang senador noong 2025. Pinaniniwala ang posibleng lumabag ito sa patakaran sa campaign contributions at deklarasyon ng yaman ng mga opisyal. Kabilang din sa pinangalanan sa kaso ang dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang individual na umano ay nagbigay ng bahagi ng naturang pondo.
2: Samantala, naglabas ng update ang FIVOX kaugnay sa naunang ulat tungkol sa isang meteor na umano'y tumama sa Mayon Volcano sa Albay. Ayon sa ahensya, batay sa pagsusuri ng beripikasyon o batay sa pagsusuri at mga beripikasyon, ang naturang meteor ay tuluyang nag-disintegrate o nagwatak-watak habang pumapasok sa atmosphere ng mundo at hindi ito aktwal na tumama sa ibabaw o mga dalisdis ng Mayon Volcano. Taliwa sa unang ulat mula sa kanilang camera footage. Nauna rito naitala ng Linyon Hill IP camera ng FIVOX ang isang maliwanag na bagay na sa kalangitan noong gabi ng Mayo 25 na inakalang posibleng tumama sa bulkan.
1: Samantala, sa kauna-unahang encyclical ni Pope Leo, nagbabala siya tungkol naman sa panganib na artificial intelligence o AI, lalo na sa paggamit nito sa digmaan at modernong armas. Ayon sa Santo Papa, habang mabilis umuunlad ang teknolohiya, posible rin itong magamit sa mas mapanganib na paraan gaya ng autonomous weapons o mga armas na kayang magdesisyon kung sino ang aatakihin gamit ang AI. Binigyan din ni Pope Leo na hindi dapat palitan ng makina ang moral judgment ng tao, lalo na sa usapin ng buhay at kamatayan. Anya, mahalagang manatiling may human responsibility sa paggamit ng teknolohiya. Nagbabala rin siya na maaaring lumala ang mga digmaan kung AI systems ang magkocontrol sa surveillance, propaganda at military targeting ng walang sapat na ethical limits.
2: Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE si Bienvenido Laguesma dahil sa health reasons. Ayon sa Malacañang, ay bilang kapalit ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting Labor Secretary. Nanumpa sa pwesto si Tolentino sa Malacañang at sinabi ng palas na nagtiwala ang Pangulo sa kanyang kakayahang pamunuan ng ahensya dahil sa kanyang malawak na karanasan sa gobyerno. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at tumakbo rin sa nakaraang senatorial elections, ngunit hindi pinalad na makabalik sa Senado. Ang kanyang appointment ay kasunod ng pag-alis ng one-year ban sa pagtatalaga sa mga natalong kandidato matapos ang halalan.
1: Tuloy po tayo sa detalya ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre, sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Umatras si Senador Amy Marcos mula sa kontrobersyal na video presentation sa Senado matapos itong batikusin ang mga miyembro ng Minority Bloc at iba pang senador. Sa naturang video, inakusahan ang ilang opisyal at mambabatas na umano'y may conspiracy para amyendahan ang 1987 Constitution o Charter Change na may layuning pahabain ang termino ng mga lider at baguhin ang mga kwalifikasyon sa pagkapangulo. Ngunit maring itinanggi ng mga senador ang mga paratang at iginiit na wala silang kinalaman sa anumang plano ng Chacha. Ayon kay dating Senate President Tito Soto III, walang anumang opisyal na pagdinig o dokumento tungkol sa naturang aligasyon at wala rin siyang suporta sa charter change. Tinawag naman ni Senador Juan Miguel Subir ang video bilang propaganda at iginiit na hindi dapat gawing entablado ng Senado ang mga hindi beripikadong impormasyon.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa ho sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o konstitusyon na aamyendahan. Alam niyo ho ba sa gitna ng panawagan para sa charter change sa dito ho sa ating bansa, muling lumilitaw ang argumento na baka hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang agarang solusyon sa mga problema ng bansa. Sa katunayan, may mga demokratikong bansa na hindi umaasa sa iisang written constitution o charter. Halimbawa na lamang ang United Kingdom kung saan ang kanilang sistema ay nakabatay sa mga batas ng parliament, korte at matagal ng tradisyon imbis na iisang dokumento. Meron ding New Zealand at Israel na gumagana bilang mga demokratikong estado kahit wala silang isang codified na constitution. Ipinapakita nito na ang demokrasya ay hindi lamang nakasalalay sa anyo ng konstitusyon kundi sa kalidad ng mga institusyon, katulad ho ng malayang halalan, checks and balances at paggalang sa rule of law. Kaya para sa ilan, ang mas mahalagang tanong ay kung hindi o ang mas mahalagang tanong ay hindi kung kailangan palitan ang charter, kundi kung epektibo ba ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas at institusyon. Sa ganitong pananaw, maari ang tunay na kailangan ay hindi charter change, kundi mas matibay na governance at mas maayos sa pagpapatupad ng batas na meron na. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Samantala sa ating paring mga balita, binigyang diin ni Senador Bam Aquino ang pangailangan na bumalik sa trabaho at tutukan ang mga mahalagang issue na kinakarap ng bansa at ng mga Pilipino upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Ayon kay Aquino, ang mga pangyayari kamakailan sa Senado, kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang insidente ng pamamaril ay nagbibigay ng negatibong impresyon sa institusyon sa publiko. Una nang naghain si Aquino ng Senate Resolution No. 397 na layong imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Iginiit ni Aquino na sa gitna ng kaguluhan, naghihirap pa rin ang taong bayan sa mataas na presyo ng gasolina at bilihin. Hindi pa rin tumataas ang sweldo ng manggagawa at magsak pa rin ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin ng mga senador ang kanilang trabaho para matugunan ang kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng mga bilihin at iba pang pasanin ng ating mga kababayan. Sinabi ni Aquino na dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% patungo sa 10% na lamang o 10% na lamang. Ilang paraan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Isinumitin niya ang Senate Bill No. 2047 na layo namang ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo. Kabilang dito ang produktong petrolyo na anya ay posibleng magbigay ng medium at long term na solusyon upang protektahan ang middle class mula naman sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at iba pang mga susunod na krisis. Isinumite rin niya ang Senate Bill No. 265 na naglalayong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Kahapon ay sa matagal na panahon kung hindi narinig itong tinatawag nilang unparliamentary, yung merong nanawagan, nag-call out sa isang pangyayari dun sa Senado bilang unparliamentary. Yun yung ginawang description ni Senator Mig Subiri dun sa video nung hiniling niya na ito'y tanggalin. At nagkasundo naman, di ba? Nagkasundo naman na bawiin na lang yung naturang video. Na hindi daw factual kasi opinionated at mukhang nakakaalangan talaga, imagine. Anyway, si Senator Amy Marcos man binanggit niya, hindi niya naisip na ang kanyang sarili ay magtatanggol sa isang konstitusyon na ginawa laban sa kanyang pamilya. Di ba? Ginawa kasi 1987 Constitution after nung mapatalsik sa pwesto yung mga Marcos, di ba, nung 1987 niya.
2: Bilang mambabatas at bilang inihalal ng mga sambayanan, talagang bawat, sabihin na natin, hindi lang sa Senado, sa Kongreso, pati sa lokal, ano, ang kadilapong trabaho ay talagang ipagtanggol po ang batas at ipagtanggol ang mga kababayan sa pagsunod po sa at pagtanggol sa ating konstitusyon. So kung ano man po ang mga nagiging usapan nila doon, at buti na lang mayroong mga rules, no? Rules on parliamentary procedures na sinusunod sila, kasi kung hindi nga talagang magagamit yung video na yon para sa propaganda, sabi nga ni Senator Mig Subiri.
1: At speaking of Mig Subiri, minsan pa pinatunayan niya yung kanyang pagiging gentleman kagabi. Alam mo kung bakit? Humingi siya ng tawad sa pamilya ni Inday Badiday. Yung mga kaidarang ko, tsaka yung pataas siguro, siyempre naging pambansang libangan namin yung mga programa ni Inday Badiday nung araw. Eh dahil nasabi niya, yung ano ba tayo, Inday Badiday na ba ang Senado? Parang ganyan, di ba? Na parang negatibo yung konotasyon na pagka Inday Badiday. So, immediately siya po ay humingi ng tawad sa pamilya ng dating showbiz personality Inday Badiday. At ito nga po ay yung kanyang pagkabanggit sa kanyang manifestation sa Senado. Slip of the tongue po yun, sabi niya, in the middle of a heated debate, and I take full responsibility because I should have been more careful with my words. Mahaba yung kanyang pahingin ang paumanhin dun sa pamilya. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na. At itutuloy po ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DZXOAM, pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. And dyan po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush Miami ng konti. So 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, Morning Big Sound. Kasama po si DJ Rhyme. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Royal Ragasa, ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit!
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of Law.